any friend for me no be bad in channel. I'm on beside say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Na yesu bisa won se mo ji dis metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan mo ni chira won se ha se ni amu ji di etia no mu ji di enyi mo nkwa enye sa ma mo mesia hwa no hu na de amu mo hwa. Hey, I'm here to support.

frumbano oba boho kwanwie na so me be duye ama frumbano ni hu hia ma ajinkwa yesu ama wo hene yesu fa frumbano so edene ye niamma akese akese dia wonderful tene no ni that was sa e woni pani so a woni that so ni urade e wadi be sano no betu wa frumpunchira bia ramu amane bia ra o ha bia ra da wo so no se urade sano me dia na urade be sano wo so so da fo be be bia mini bi nua no ne me mampo ye da awre ho nanso na urade de me fa mu se de ya metimi adi adanse ama ono asafo urade na urade ya de kase ama me na odo fo wo so urade be ya ma wate ya he cho sam ne ma lies of me odi na nan nanso abra yesu dru ho no mata ka cha Jesus say erade wo han man kam na lies of ank wo nanso erade ahwe ne mata ka ye no say erade timi nya ne lies of fro wo mo sa ma ne benkom dia sene na wo wu e woni pani so a sene na wo wu e wo sika mu a erade be mo abankom e wo ni manyam mu e wo sika mu e wo yaro samu e wo bibi pia ramu ani amapa ye erade dia no so wo mu a wo be bankom.